yaar ñëpp bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ yenn. Fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay nuyoo ka ziyaara, di la ñaanal tawfiix, di la ñaanal tay siir saadatu daari ni yàlla na yàlla jéggal way faatu yi, saafara way ragg yi, wuñu ñàqare way jàq yi. Juróom-ñaari waxtu jot na fari ca pencum kanama Kumba Njoon, wante jot fii ci sunu studio, waaye jot fii ci pencum tindoo di ñu ñëwaat rek ci sunu waxtaan yi. Ñu toll ci fastu boo xam ne day jàngale fitna yi bàmmeel ak ya ci aju, noonu la waxee. Yàlla na ci yàlla musal bépp julit. Mu mel ne ñu ngi toll woon bi ñuy wax, bi ñuy leeral ñeent yi nga xam ne yàlla dimbali te nga man koo matale. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doo danga am kóolute ci sa bàmmeel, mooy doo fa am benn jafe-jafe. Te ba ci jiitu mooy nee na maanaam yaxsuruhum allahu taala yowma alqiyama ala manabir min nuri min nurihi fa yadkhul fi rahmatihi, mooy dal yàlla dañ di ber ci benn minbar minbar ci leeram, yu bàyyi ko ci leeram. Léegi nag tàbbal liñ ci yéen ma dem. Ñeent ñooñu mooy ku reggal ku xiif, ñeent ñooñu mooy ku waajal ab xarekat bu jëm ci yàlla tax. Ñetteel ba mooy ku dimbali ku néew doole, daxi fan aw mal xoo fan, mooy ku néew doole ko njàpp ci fitna la yu mel noonu, ak ku dimbali ku ñu tooñ. Naam, ku ñu tooñ nga xeetli ko, loolu dana ko maye. Waxa ne wa amal malaku lasi yadxilu alxabru xabla almunkir wa nakir fa fi sajirati yaqin aydan annahu ruya an abdullahi bun abdusalam radiallahu taala anhu qaal saaltu rasul sallallahu alayhi wa sallam an awalu malakin yadxilu alxabru ala almayti qaala yadxilu ala almayti xabla almunkari wa nakir malaku lwajhu yatalaa nuuran ka samsi wa ismuhu rawman wa yaqidu almayta suma yaqulu uktub ma amilta min alhasanat wa sayyiat fa yaquluhu bi ayi shayin uktub ay xalami ayna xalami wa midaali fa yaqulu lahu ghallamuka asmauka wa midaalu riixuka fa yaqulu lahu bi ayi shayin uktub fi wa laysa maahi saifatun fa yaqtahu min kafanihi xitaatun fa yunaawiluhu lahu fa yaqulu haasi saifatuk faktub fa yaktub maa xamila fi dunia min xayri wasalin fa isa balaka sayya fa yastahi minha qaala lahu almalaku yaa xatiyaw amma tastahi min xaaliqika xaysu xamiltaha fi dunia wa tastahi minni alaan fa yarjawlu humoodu fa yadribuhu fa yaqulu xabd irfa anni alamuda xata aktubha fa yarfahu fa yaktub fihi jamiu alhasanati wa sayyiat suma yamruhu an yatawiyaha wa yaqtimaha fa yaqulu bi ayi shayin aqtimuha wa laysa maahi qaatib fa yaqulu laha iqtimha bi safrika wa yaqtimuha bi shufrihi wa yualliqa bi xunqihi ay fihi wa takhruju lahu yawma alqiyam kitaban yalqahu mansura suma yadkhilu alayhi munkarun wa nakir. Sëriñ bi nee na malaaka mii dugg ci bàmmeel njëkk munkar ak nakir jëlee nañ ki Abdullahi ibnu Abdusalam radiallahu taala anhu. Mu ne mastama laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malaika mi njëkk a dugg ci néew bi bu bëggee bu nekkee ci bàmmeelam, mu ne am na malaika muy dugg ci néew bi njëkk munkar ak nakir. Xar kanamam leer leri mel ne ab jant
rom mo di rawman rawman kon rawman moy jitu munkar ak nakir ci bamé ak ci neew mom rawman bu ñewé day togal neew bi ne ko bindal li nga def ci yu ak ay ñawteef mu ne ko ci lan la koy bindé ay ana sama khalima ak sama da mu ne ko sa khalima modi sa baram say teflit moy sa da mu ne ko ci fan la koy bind te yoruma kayit mu dok ci ca ngay aw dok jox ko ne ko li modi sa kayit bindal muy bind mbollem lu mu defon ci aduna ci aw yu ak waaj bu yegge ci aw ñaawteef day am kersa malaika bi ne ko yow moy kat bi ruso ki la bind bang koy def ci aduna di ma rus legi yekati lam yor diko door munako teggima li bama bind mu yekati ko mu bind mbollem ay yiwam ak ay ñaawteefam munako mandargal ko te moy signé munako ci lan la koy mandargal te yoruma ab jaaro munako mandargal ko ki sa wé mu mandargal ko ki wé am